subana a farafani gloto gubunu metel ocha joglotu kidiglotu ble gubunu ge trani tulede itumo medunga nyoro kidiglotu gubunu ge hani pa degimbo asobere sonsoni mbimbunu mamotofu nsindume de achicha ganuglotu alo akodugo de gamanye anyuro gowiti blagabunu ge klani ilol maswa tabinle ndinku igbaliku malayi ndiye munu mamatofu nsinume tu busu sangso ma kata jangwa soro kisiga balde bifa ni malayi ganinga igbala iyerwa malayi ganinga igbala gikpara ginnasu ibusu inumaro ibusu si ibusu sunu budu ibusu inume malayi mbiye ganinga igbala gibi gabunu makugi kisiga bali yevo busu nasaga kajangwa soro roa ganinga mbiye ni malayi ganinga igbala mesubana ganinga igbala giyerwa yami jime fata guno gunu fola fe bal de otejo ombo krafanyo fata ganinga ilayagi fakra sangwa fe di imudaro fe lol fanyin temaro fanyi bogamal ibaradang de itungwa mamata dun fanyi mesubana mesana de minyana fanyabunu mbiga bu fanyabaro tu yovo busu sangusa maga kajangwa sorwa fakpele mbiye fechuge alobo echetema nunu malakal ganinga mbiyesu meyi ganinga igbala yayang mamela meswatemi de ichija ochejo aloto anyiro ichija ganinga aloto li anyiro ajabunu atangfala ali goji blagabunu ngekl anyi ilol maswa goli mwabunu mebon nsumo wala ba barwa nguona tangi ajabali na farafanyi

tugu sama bili ni botugu donglu buno no mo dale minisi wei jonne do no dala fi do meyo yo ne inisuru ya badenga ne dama ngan go jonne botugu donglu buno yo yo ge o ne bihi u sama dene zize bo go jo tugu holen dene da titi ne bette ge so bolu ne bali ye go yo fala to mir ne go rom dindima na bale da ke jela dale pagal u hong ne be chel da ge sia tikiwa na bili re re le pe de u so bola ele